0: kubun hum wasise wala wa siwa ki XKFM yang nga am wasise kubun ka hi ahanam king hum omi fresto mangkumbum mandalak om de twing ka mangulun ka si kita kon hai ki pren nga bayi om wa ki kai hi ngai tham khle dwi ge he atam thamak he enwa ki kawsi ki atam sung utani jing ka ten tu ka thamak he ga enwa ki kalko den ka kam ka ama chama khuyi ki gani aga tia tia ki ngulin ngka ngu ji se akala tu kwa kam tang he ka wasi ki he a kham sung u ta ga tenis gi ki o ta ta palo am u tenis gi ta gu am o ta palo ngi hm ble wa kwa gi ka kham sung u ngang gi ta vigilant ya ta ke prevention ya tia tia tani ka tro ta ku a ka khama khuyi ta ke gi akala tu kwa ka tani kajik di kita o te yin ku a ga ga ka wa ko ibling lawi wa bling lawi yi o ngtu do sing khama kwa ta pulu ng ka ko hi ni tham ge wa mandalak om ke nga kang kang ku hi o William Baloi an ngda ki an hin ba ki ta pulu ng chi ga kwa ta kang ngi kang o ta a sin ji ya ta ne bong ga ki ti sa tu hm e plen nga bayi ong tham sung u blewa kwa he sigi avis lang he wa si thwa ki kwisi si plen nga bayi ong tham parfensi ina wa ki he wata plen nga mandala ka ong kwisi si kanya kwan hai ina wa ki he wata plen nga akhens ka pung au hm ina wa ki kwa he sentra hm si kwa sing ka wang hala kwa gya se hana kwa sa ten e plen nga basi ong sa kwisi si kasa kwan hai ki kai he yin he vi kome gya ating agan ten e sigi he agan kama kwi ki ina kha chu si si ka ang yi awanam ko kon hya chi thwam tata palu yang he gya kum ne ya agani khuna ya dri yang he ski ko khawe kum ne he to to ka ma ge us ka bu khuna ka nga gi ka ne tham to ta tham ma khwe ka ne ka ta palu si kin am ta ka ni ni ka ikhna si du ta kin yam ta ta palu si kin i wa pen huk ya pasi ke ta pro ta ya hewa en sezi ken khalen ga he wa ko mani he nawaki james kala ta ya gani khuna e nawaki lodsberg pasi ke ta pro ta ya hewa en nyega ken khalen ga he wa robert subuke statu kha ke wa khraf reinet e nawaki mendel berge sen khalen ta na ge du ka wasi ge akram sung u ke bakli pasi ke ta pro ya hewa er 5 aha ken khalin ka he wa ko wa he nawa ke bakli us khuna chi ke busman hook pasi ken khalin ka he wa sterkstrom e nawa ke molteno tene kale ka tapolosi provinsi ying he wa departmi ko khamsu do ta tho si gedal sa tu mi plen no ka thama ke ka nga ke ka tapolo tene kale thoda ku ke thama ke ke tam gang kui ge tam om ta thok a hung ge gani ka he wa fresh ta ti si gitar sa tu hm ma wa se gai ka wa gani ging ai o hm ta ka ni ka nga ki ka ngai tham e na wa ki ga e na wa ki ge te ne tu ta ku ki kha ma khu im sanral an da ki ngai tham ka ang he a tam kha ma khu ke ta palo ya he wa en ien ken khale ngai ka he wa Edinburgh hi e na wa ki spring fountain te ne tu ta ku a tam ta ngai tham ki kani chi ka he wa NCG ki ngalin ngang ka he wa Redersberg hi in wa ke Smithfield ti khuna ten si geta an heda ki ka geta tam Sanral ta kang kui i hanak o yang he wa Luando Matlesela an ngonda ki tapalo yang he wa RC102 ki ngalin ngang ka he wa Davidsdorp in wa ke Vepener ten ni thoda ko tukhe khama kwe ta ga hotomni ki tapalo yang he wa Drifiri kin khalen ka he wa welcome in ke constant khuda katani chik de gita a o to thama khuya ta palun ko ing khalen ka kholi te ni gi akun sa u ge gani ka ta ta palo yan he na du ka wasi gi akham su usku ame khandu gen ein aga ni ni ka ke am u si gi ta akham su u ka wa he chi si gi a to thama khuem ekorosi ta kwasan gavi kwama si gi ta tin agan ke Colombia ki ka ehi chibi sisi kin ya ki ka ka konda ki naak tam ki ka kani ka ehi ka ehi ki kundi sa a teo ke honor tin tuin dher ta kha chik thwai skiwana iku ki kau ta kau firun tin tak taka ci kwa ku ki sa kwim ka tani kan e ka ng ki ka isi ki kam sung ka kama ni ki tani kan e ka ki tani e ki siwa koma firin ke choko ya provinsi ya gani kuna ka ti ki ok ok kama ko ci ka kai sim ta ka wasi ki kam sung ka ni ka ng ta honor ti kilometre ki kam ng osi ki ngulin ng ka ng tani si ku ki sa u ka tani kan e ka ng ta i kai sing ku ke kawa ka tani kan e ka m ke wa statu ya he wa perera ta colombian ya gani kuna ke kwa he kofi si tu agi ka wa ke district ta ke ya ku 5 in 6 ta ka m ku ke khobum ta ga si ya kala tu ka ka ka ko na ka ngi ka tani si ge ta cho thama ku ke ka chi tho gins ta na wa na u yi ke ka ka na gi ka ng ka si ge ma thama ku ko ka si tho ke si tani ka le gi ya m ga ku ko khobum ka hale Mungkin kita warga 15 ini, kita mungkin jam kong itu rosi masih kita walau ah, kita rasa kong naim.
1: Kami siapa? Kami tahu sesi kami ni tinggi si kerapah, tahuan ada siapa ira bori ya kumsam, bori he kiri titi terasa katimbono, kiri tentama hati bamba katiham. Akhirnya, kena kati ina anjamu kutaku. Atau shanta, kena guanam kaha uote, apa gue barat sama katu gue, sama kan iye dek ankara, tu anem, si muki dek kute, hisana gua aku jim, ankara tiya inga uji ki dau uji tiya ji se kute kuki aku kuita, aku nasi ka iye dek hong uji sama kati dau uji ki. South Africa si ugne guruk amomu kona akate tia provinsi ji aki ankara kata si iye te ankara anja sinu kana gwe ta dara kwena ki e maan rakhirin na uka kunipa ankara mate kwe an evelin baloi nga te aba an guruk ama iye te dawo an ate hunka gwe ama akati kwena ina mu kutako exclusion kana he gurukam jao kwena province juna how to oh na how to ji to kwena dao ji to kwena kiri te te tu khawo kwena da ana ngoji a katem dri Dao klon dunduk e kingye hinkla uis kapsu ane si jam. Aka an karashe kut uwo khwata ane she kyang wa khwita. No nke si ka dao an yama khwita kwae te. Ni pen huk ta kite ane si jam. En seis ta kite mda ma ama kwara khwita. No kumani takhono James Kalata. Takhono Losberg ta kite ta an dao kwa en 12 u. Ni wenga Robert Sibukwe statiki ya kana hinkwa nuk ayi khra freneti ta khun middle barhiki nge hinkwa ta aka akwa she khara huita we ka tsu wi ka abakli ane dama er akan 50 ta mi timam ni wenga kowa ta khun bakli osi tangi hima ta khun bushman suk te an jage him daman wanga ester strum ki ta khun melton yo o ta gwanam ka hakiam ta kiti provinsi si ki a ka te kwe an hu tu shu an department ko na ka ka te hu tu ha khuna am tu shana ki an kai dawmo gwanam ka ha khain khain ta kiti an ko na gam hu tu ha khuna fresh statistic an si ja ko na ka ka te ina mungu taku darah ehu kwana hengu wote anka barata matu wote nuk ankara tkaba nuk dao tkankara tkana nafata sanrao ngote anka tkankara tkuhata en iyan teki temdama nima Edinburgh takhono Springfontein tangye hima nuk u an en saisi ma Redensburg ta khon Smithfield ti ta antakh u khata kham sanral so ka angka ti khwe am Landu Maklacha di SR 702 di Witsdorp o takhon webenergi dat an karak khain khain wata no bara ta maha R 34 ta ki tem dam ki ma welkom takhon skron stati tenge him o hoisa karakata khan no da wi ka tsi wi sika qaitin di ko habana ka kyang wi ti nda dau ha chakanya na tiya kam borishi khri wem kiriye te ta ti yo ak khawu tuna colombia ka an karatam o wi ka tsi di ak homo ku ye ti ka 132 ka si yo kata no 480 di ku an karatum wata wi hen he mo intan siba como afir choko teki de provinsi asiki hisanatam no an karatia ka ujiki vest an imja kam taqwima an an karatia ku o din stadisi paraira teki deski colombia si un akam kufi an ngam oi kwenga o hen asiki fefin sister di kha anguk e a parati no iete o kiriku a habana kha shui shana gwe ngisi amo tiyo habana kha kiri te shana gunum no 15 ngu kwa aka gwanam ka tsu sha kha kana ki kana tak ay khatim tuburi he tsam a kha kam xka fmo takhono test habana komo gwem

ta kuri nu ti ma un kuda ti ma era ma nga kuda ti ti kha an ka si an atte uri hinga kha nu an kho jing e ji ka ti mu ma tri ka ta ko ti ka ma tri ka na ta inya an ngin e ti ku ya ko ya gen gwa ra khata ya ko ya ka un gwa ra khata na ta i he e ka ma tri ka ta ti ngin e u an e si gen gwa si sa hinya tira ti u an e si ka un gwa si sa hinya tira ku nya ka re ta ha ka si te ka ya ti ka su i ke he ti nu ti kwa khata ku na ta kwa di te ai ka kwa na ti aba si khata ti mungwa a tri ka ta ti a kwe kara na uta i kara ti nge e ta kwa ndeta ti kunya ka re ta ha ke ta khunu a ta kwa mo di ka nu na ta u e gengwa e gutam he u e ka ngwa e gutam si u i ke mi ya ti ven de waka ti anja ka ngwa ro kwa ta kwa na ta ti i kara ma ti mungwa gwe nu ma na ta i kara ti amungwa gwe a ken am kho a khuwa kwa ta kwa mu a sen a ti di veta ti ken am kwa ka ya khwata ya aba se te kho a ti te ta ka ma ti ka a an ka ngwa a an ka ngwa a ti ya mu ngwa an kam jika a gen ngwa te ko kam jika te ko ma a sen ko mu ngwa a sen an kam te tan a na te u na te an ka ma na ta khwe ngin e si ka khana a ti ta hun ka khwe na u ko na ma an kam khana a ta te ta na ko khana an kam jika te nga ko ta ko te de ta te ta ke na u khu ji te khan ta wo ko ta ko khan te ji kar ta ke khan nga ta khu ji ko mi ta ta ma khan ko mi ta be khu ko te ya khwa ta ya ku nya qare ko ta ko te i ya ti ke su i ke no a khu ji khana a ku ni sa kha tsan tsaun sa ku ni sa ve ta ma khana tsan tsaun sa khungu khungu kara ko ta ko khana a ti ko tsepa tsepa ku kara ko khung ka ti ta ma khana nya ko te nga go ke khana a an tsam ji ka khana ki te hin ta ko na khana a tsui oro kam ka khana ta mkhoma khana tem ka ko ma ta ma khum ki khana ta ka no khana ka um ki jao ka ta ko khana te ta no ngin e si ka ma e he e te jao ka te ya ko ya ta ko ro ko dengo ro ka ta ma te di tre di ken ama te ki ye ka te an zangie u na ko krita ken ama a a te di a te di ka wa no te di khum a te mu wa a sen a ya te ana ko ta ti no te dengo ro ko ta ko ka un ro te a ya an ana ko ta ko a te ta tem am otam ki ati kun tswana ana ana te ungie una no te uqhina ta ana tem otam ki no te ai ana ta ai ata ko ma ana kwa teko atam te ta manung etima no ma e isi ka titi ti ma ta akora ti ma gengora ti ma ka ongora ti mu wa asana kwa ta ko ti ko ma asin teve teve seve kambe chambe ana kama vete kama ve na jinin e jika te ko ma ana kwa ta temu tswana a na tate hiya gutang tswana ta miten mi ya tve tswana a khom ke yakara tan khana ana di kha tswana ana ana tung na mu kwa ta kwa khandi kwa a cheka ka ti ta kur ta khwata te tin kunu ti u ta ko na ana tun ta ko na ti di kha ana yakara ta an tswana a tata ana tin tswana ti ta ma kha kha ta ko ra kha yo wika kha te ta na kwa ta kwa te ka ko misin te mu a ku sinu an e kam tswana an nta iya tinu ti ta ma kha ti un e kam tswana te ka i kwa te ta ko na ta ko te tswana a cheka ka ti yo tswana mu wa kwa ta kwa cheka ma e sika nu ma nga sikin ma ku ri sikin angai ati mungwa te kha nga kha ngi e ti mungwa te kha e kha ngi kuri ti mungwa te kha i kuri kha no kha i he mungwa te ra ti kha gengora kha ra no kha ka ungora kha ra ma tsam che ka gu ti kwa ti e na kwa ti mungwa ti e kha na di a kwa a a kha ndi kwa ngi kwa a i ye ke a ti di ve ta ti kha ra kha gengora ti kha ra kha ka ungora ti khara kha ta ko khara ta kha te mu an ko te ta ko na ta ko te ko ma kai ku ta ko na ta ko te tana kai ta ko mu a sin te ko kha te kwa ya kwa ya ta ko ta denga ko ta ka ngo ko ta ana mu wa te ke ma ngin e ya ta denga ko ka ngo ta te to we to ma kiti

Kanatamika, wewe kasumbi kange, kanatamika, wewe kasumbi kange, anandemba, wewe kasumbi kange, namungore.

0: Tsamme a ga tsa mo hong ke xka fm ke tarano te akh iri bori he komshano bori akh iri kwe e tie te ti tresel ka temo di mbamba ka tra ke ke den tamaha maklanga ang khona ka kuye ma te kwe a jeremy michaels nga te parliament letina ta khona a khana national akala congress khona ate ma to kwe a fadil edmc e ang khona a ya te mo shupi e gwe edmc a ki e ang khun kai ki ate gwe michaels a ka te mo shupi e te a khana ana u kai e u edmc ma ya a karatin tantu document digital ma karatin ngesi shwe sana ti khona no michaels im shwe ti khona no ngin mushipi tin akhna i hota anja kwai gwen ko chun yi ta cham he ti yo ana documente ji amu gwen edmc aki ya kutako ta khono amushipi khono edmc mushipi gwen ang khona ki article 720 khasmi ti khona no aki a ho kushita maha yete 709 di a ni mes dat intelligensi anisijam jarok tak tietin sta mahaha minister a jarok ayit regering seta tradisi khuji a velen kosi klabichi kana kana ko tietwe na a aki a ka tishi ja jarok ay khana u he ayo shacha ka tibe khuji ti aki khun ka tijim kanon ya kutako ay tsu shaka gorod kama takhono aki u a takhun ka dong shiki u a bara a takhon qaba a ta uska pukishki ko jilo na ta ki takhon freshta ti o ta tsu shakhun ka tem no dauji a ayosha khun ka konen ka tsuji ki ngo khuitam klabicha a ka te department de now anishuka jarot ay south africa shu guruk am kun she ta kohem ta kun tun she qahan she ta kohem ataga kokun gwe na ko te tlo ko mu gwe na ta a ho jite ha bana ga chakara khunu te nyam ko tiko te kha ku kai ja kun kai go tam south africa ski roy chris for ina khang hem fresh that si wan si ja a ka te kharang ke ka beja kha ho ko aki mungu te moronga ji te sana tinji a te tinga ka an karathi ya ai ji aka te parati daka ji anes jam lori kris kuna provinsi aski o a claudium a mini a ka te khana kuna khawo te aka ai ji ki a raka ti ai ji am a ka te kwe mi te bara a an karahun ka te kha spani kun u aka te ko te kha wa ja shu he en a me ni mi ye te khu li o a ki kha ku he re kri si shu he no ang wa ti ram centrum he kha shu he e a she ko a ra na kha ta ko kha wo tin a me ni a ka te kha ka ro a si kha ri pu iden bar he ta kha no ta bu ma fu chan ya na no ya ba te khu am ta kha wo tin aburi si khrewen ter ki si u parlament de he aka kasu he doro kata kana anja sinun amin grupun kurdise takite se tapi kaka kisu he cheri tem ada tam kai ti kona he kana mu ti kiri ji ti aku he kana kya ti ku khri tem no vier tak de sin de kwe an se o kati aku ai kam no amatetu hamiyete tuwita aki dinongi kuji yete desanweta ngutu kunji kuji anja sino huwe no terke su regering na khana ho e a karatin si khana anja sino pika ka kum abdullah okalen se ta february na inge tinkuri ama khana karatin na ko kai kwati am se ta mamuko teji ka kha ku he hu ta kha ku he en pi ka ka kun an mai nge inge tin kuri a karati esi khana te ka aku he anja sin khuwa kha gudam kar di se polisi politisina ana a ka te a eye kwa tim khuji a ki khana ki eye kwa tim gu kwa rashan he tino demokratis te maha mung ku kae mte tu ju anis te maha mung ku khabana kha te ko ngu chaka kai khatam bori kwe kame tin he kam ekska FMO tahono tes te khabana komo gwem
1: Sesumni tagi konga akki XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto mangombo madlanga kumbi si kang uya hanak o Jeremy Michaels ang ngondaki kawachi ke he parlamendi hinawa ki ngawangi he wa nuling aga kalat kongkresi wa Fadil Adams kaitam ka ngki kumbi sing ikan ke hanakatia Adams ta kanu kinge kam hofu ya ke wana hang tai tam ka ng komisi ai tan ng ngwam Michaels ang on the key khate yang wa pren ng wan a ka wisi ki a kam sung na ki dung na idmc ki ya fatlarang ena wa ki ya khanu hi ki wana ta ke he Michaels ah na ko ek kang kui khata wa ngaya hm ka si ga kala tu ka tai tam ka hm ai gati sang si o hong khong a ji si ki kang Mahani ke golo, kanung hi ngi ke wana ke kam sung u hung adam si, teni ge o kun ngawa ya su ke ka ngi agi ge ahane khateam. Adam si ta khateam kui ke kahana uyan e a kuki kui ke kumi sing ke gang ke article 17 kha, ye hevi koma ge ting a gang ke kanung hi ngi ge ke ya kui kai ke o he kung ngi ke kam gang ke wa ngong i siwa yin he wa la telakhin siwi sukugin him tamanestri yang he wa pangangawa tradisi vi kwa ma chiking ngong hm ke mandala vi kwa ma velanko sini tlabisa tatam kom hm yang kama kwang kawa he gakku a cha kaku ang ko gan kama ko gak kholis ki taki kon hai blinga wi ong kama kwe ngtani ngai ga wagani gi hung kai to pring wa yu o pring wa yi sing ta tani ta nga gi ka ngtani ko gujala khama khwe ye ngai tham atam khama khwe gani ka ngau si gi ngur ngai ka ngai tham ga ina wa gi he ki gani ka ngau si gi was ka pu ko zna tal ina wa gi farista ti ta na si gi o ta ta pulu ng to to trika akwa ta tani o ta ta pulu ng ka ki gi sku gi ka la bisa kanung ing ya ke hanek kang oi daki department de kam ya pangang ngawasit africa ing bele ong ko kam sing ngang ena ba ki mandala ka om bele wang gi hin tatin ko tin agdan ng kalu kuli chi ji ka hi sigyan ya i kam sing u ngten ni sing chim ka ng yo pangga ng ko ya ahni khwasa ke gani ka ng hi chim si ka ng wa khali kham ko hi itu sa sing ng o hali khwasam Tasit Afrika rikrisin every in a hung ke fresta di kona angon de ki kaninika igita a kam sung u kavisik a he kaluko no no ke ma kam gun mo tang tik de ki kuke kawake kopis ya ganikunam tatun gatia tia kuke kao kan hang hung kaluko kuke kriswe ke ka e he kaluko to la kuem ki ma kam gun mo tang ke ganika rikrisi i provinsi mandala kauke ganika Claudia Mini angandaki yi kwasai gita ating agang gich kang he kaluko chik gye ko kawa u gich kring gya ganika ke kawisi ka ehe kuki kawu itani gita a kamsung ya angandaki ka ehe da kwa kani cha hitani kwe a cha kan chik gita ang kang kama kwe a yi nge sike kwa hong viko maka ang kai gita kamsung u muku o hong kaya kwe a kanu sungi ka ang kwasai gita ating agang mini ang da ke torasi ke kawisi ka angku ke ka kaun ka ta ya ku msin kamani a kastara ta rekresi en waking guatin i center makwa na kwasa gi da tin agan ta ang yam mini ang da ke stene ge ta kam sun u kawisi ke ku ke wa kharib edinburgh tabo mafuchanya nan ye gali kuna ta yin he tu ahne kwasa khotumni git ahani khwasam itorasim terkin ai parlamen de ta vetai git ta kriya khui ta kin ama hm korti se militant ik grupu khasi ong ta ta khui inghewa pie kakam ta kawa chige sige akham sung u de gi ka wi ko mangau ke sige tu sa mu ko o hu wana ka tu sige kham khin ya chon gi ne do ke gi gut ge dan ga ke ni ga e ki tong fier ta khadi sini ka gi mam ta vita ya ng chi de gi ta hana yunga ke kan ka gulik om ye ng ne mang ka sige akham sung u ko a itro gi ga ku ge tin a jang Yatani sikri a ohe kastiko ya sikuki hana uwa yi ki drongo iki kua ka sigi ta klikani ka nga kika yi ki panga ksa api kika ta terke yang ayi mandala ka tani ka sigi a kamsung u ka wavi ko mangau kiki tisa ting a gang nga kika ngau yang hiwa api kika iwa Abdullah Okalan February ki kawagang ki kum ta disatu ke hana ga tseng kholupui si ohung ta ya khwe hung ngong wis ke ge u zala ka si ohung tani thun ga to yim pe ka ka meng eng ri ki khol dang ke kam ka wasi ge a kham sung gin ya da ke yi ka ngai gule ngut a dang yi ge ta ka kan ta politike vi ko mat ka ka we kan ke kordi sin ya gani khuna ge da vigilant ya ta ke chilo hena wa ki democracy ina ba ke chief se dibga ujala o ka kane se dibi singa moko moto wa ka wisi sem ka mbi gam kon etolosi wala watin dula sam kon XKFM

0: cam he tine ko cam ga mene teng ke te ke nge kra ho cam nge te ta ho ne tin iri bori e kom sana bori tin iri kwe ke te ti tresel ka tembo police na nga te fier tin ya ba an tin om ba para di mai ni ki jao klo kwe an kanin ki tu restenberg o nordvesko o dam tre an sikutiko woita no gonam ka an ki an ka ta ve maritam Provinsi ki polisi na di kaka aki nyamaka takung aka siya ko tako ang o takwe ang te sesasam. Rakhirang na aka te hana bisa ka hako mung kuka te aki ko he e mayo di mboronga ang iye te te sana tingire ta ngitang antek awana tingkang mung mam tamay kaiti ko na hekan karate uuti ko jilu na tao ki takon uwas kapu katang aka barata maka iti te ko te tuuti ha provinsis ki no kante ha pumalanga takon khautenta no kiri na kata ti yo khauto na gwanam kaha aka kano he e khauti kawa gwanam kaha kona shikan si kwa na ku kwa uuti ha kunga uwa guha kunga ujokam no dao a tunga o jikise ke ngo khita regering nam o ka tsone pa di a ka ti a William Baloyi ngo ti ke tim a ki khana spani a anja sino a kharo gwi a khana mu tinga o jiki an kara go khana no shi kuti go ngo tlhawe ta iye te ji om wis kapus di departemen de ngahau tu di anngate kan karathi yan dunduk e dao ji provinsi ki uwa di kona kakana kia ngota da maka kana se kwara kata a kate kwe a yonati bengkau si ngote dao ji gwanam kaka a ka a no kain kain no kan karakawa a ka antano miye te kwe shanaka anja sino go chinja sanne kwa gutam am a ka de no mi de a ka mu o a ka ro ham be no dao ji mi de no n c c ng ma ku ma ti ta no james kalata tang ye him am a ka kwa k e no she ko an ka ra mu o ham bro kha ta ho tu kha ko na a ka i te ina an ja si no an ka ra on ka ra tlaushan dam bori si khri o hem ta kuna shure kona ngana o shure kon kun o ko shure siki welcome o ta kuna ngi technice go shure siki kya inta o de fresh that you can e khana go tu tu ti ko en district kandura si department en mitri na usiki na go thung ta o si kha ti ko en ta kuna ya ba de cam shure si an sa cam kulina khati aki aki shure trek amhet jawbre kham no ona ya ba te kha karo school of cam shure saki di a anja sino mu mai diko anja bang ani ja tama kham go khawe a khawshan ya tiki kona mutte tu he ng shire ji ka jaw ka ko he anja sino doro mai tebe kwa kakujiti shure o a cam ko ka ham ko ta ki kwa no mi mati a ki kai kuji shure nga o ji ki kyan kara ku mati be kwa kakujiti a skis kwa kakujiti ma hatesan ti be a ki a ho ji go mo mai tam bori tu he cam x ka fm o 12 we cam ta no te ste kom senyam
1: Siya muni tayo kawa tin ke XKFM yang he ahanam kung humwami first of magombo pulisa ang ang daki 14 yi hewa mini it agawa ka hum ke nkaneng ke kwanto maresten barki nor visko na kikaw yi ka hum ta mini ang he siki huna chi siki wana yi ta kanini ka instant kukalitulu kang hi kim chima kim ayi provinsi pulisa yung giyagani ka hum ta ki uwa kwain hula ki kundisa hm tau ka ing defisa taman dalak ang kita ang di nga ta kita kamsung u kabi si kai ku ku au ma ak ka tra chingehi ki kai he ga ina ba ki tuluko si de ge ku ki au wa sing nga khai si tengul ngang ka ngi kaning gi hu ka wa ke he ga ku ke cha he na wa ki ngi tham ku gi ka tam u ki kwa zu natal in wa ki us ka bu khuna ta ga ge cha kham ku ngi wa kang ki province ngi tia tia tin sku gi ngi ha u in wa ki mpum lang ge khauti ni khuna ying gi a kan ka he ku a kham sung la ka ku hani kwa sa te ni kali gi de pal pal kham ma khwe ke ka ying he in wa ki ga in wa ki kaluko tin sik gi a ma kham ma khwe e ngitham gani jing sigya kala tuga tham khama khwe ene ba ke tapalo e kham u ene ba ke ka ba sigya kham sing u tapalo ya ko tro u tene gya kon sa mandala ka hm ke kang u ya na ka na khang ya ke wo william baloi ang da ke manira hng sigita ka ya khwe hm hana kwa sa ta ying he ba wi kom pung ka ong ta siku gi kan kham u ke kwa sa mu su ni comic discipline wi hana u wa bunga hm ta uskapu department de hi hewato anong de ki tapalong khaisi ke kumme ga gani khona ke province ye chon he tham kai ku ke tham tham ke gani ka ansi ke am tapalo hm ya ang aga ga ki ka ang kanin ka ang khaisi du de ke kunyam kan ku yana ka au unity baking course anong de ki tapalo hm ya etani kale tsai khama khu he wa khakhiya tenis ki da khamsung u ki he temperature internet to ku it ali khama khu kagitan ya da ki kangni chi si ka ngo ta a chin ji khama khwe ya ang da ki tapalung ka wan ngal ga tho a ko tro a kwa ki gan ka he wa pen hu ko pasi ena wa ki tapalo ya he wa en se si ken halin ka he wa ko mani no ge james kalata ku ngal khama khwe gan ngi ka da ngi he a phupu ena wa ki da meng ngi he a cha um ta do kaum skita tsa tu hu i ku kha thai tho ge ta pa lu ng ai ko ra sim te te yin he wa di me kon tho skola yen de te gim kon tho ke welcome ke a technice skola de te gim kon tho ke welcome ino ke first de kuna ge da tu hu kai tam ka ang tu tu ke district e am bele wa ke kani ka ng yi o hu gi ya department de yin of vilung sai de hana ka bi si ka gi ya tu sin mo tu wa ka yin kaka geta ang da ke skola cha ya ka wasi ki akham sum khup cha ya chon da skola bier la kham kula ta yi geta ang da ke skola wofu ene ba ki skola cha ya ka wasi ki akham sum ka wasi skola cha ya e ngali mang kula yi ngi he ku akham sum chi ma ka hun to do ku kunisa skola ya ke kausik ang he wa bangu ge malik ang he skola ko wa nama sin chuku apanga ngawa ta kawasi ge khamsung ge vita ya he wa statu ke chiwsi ku khamsung ge malik gan hum mandala ta chiwsi ga sik ko aga ga chon ta ge da tu hu skola mandala o ke skola chiwsi ji pling ngawa sa o hu gai itene ge ta ang da ke vilung sa ge skola ya to atin ka ge dan ka wa he sik ko sa ka wisi ge ge tu sin mo to wa tsayim nasi ke wala wa 12 dela sam kon nim

yamesa muso ngasigege ngamhuke mmoli ngola qomteke tine qanwa 18 minute ke konke radio xka fm wola gita qomteke wola ke khamim ke afite kanqwa mqo program ke a dinstaga kokumanqo wola qaqhama ngiyajwanga yangiyajwam ke woli ngwami a elmia ritsli onzi kamgesin kwa a ngita chwa tuwe devie ke ngekwenxeqweke drdv ke yewa nqoya wa ahostation ayawa anjekamge sinqoxa mgira chwadin star ngedatum 11 ahostess dwinda season 20 ngitaqom ke anjitike mgira sinqwa he wola acachawa ngqwa camsing acachama chachawa qa uqwa ke drdv kwatala acwa nqwa wola gere thora kwe qonchama kwe hita dukha ge ohe mchwa qhalinwin ay qhalin kakhisi kanti tine aqila udwamke wola singijwa ngathi qamke anqwa asamthwa xaya ngita uqhamke vilungu sagani kuna ngita ngheli ke dhar de kwartala atwa ngka unwe dakha chi wase ke mgya o chimaka ge aqhali mskola vilungu sagani kuna ke ehe a qiqhanga qade wike ivilungu sagani kuna mukukwe qale gqamqoqo mama ngita sika maqa program ge tswang atike ngamthi ngiga khama wola ncinqwa chi dewa journal a program nkonkhwata a khabinwa ya journal program mchidgege agaba ka ngosigita ukham ke khason titi gani khona ke chimba ka ge u akhama de we gani khona for all that we jemme ke de we ai ga khason titi ge ka tutu ka ge ka go chusang hi wa ka tutu ka go kulu wa jam chas mtena sinqwa mchag ngwa nguya wa ga ka khason titi chu qonga bunga nguya hegitsim chukul uqam ga qam hafitika nwa de we ayi da khason titi ta kita sikama programa hiwa journal awa ta khageta a gun anwa ya atigika wola chigge akam aw ha 12 fir ngwi ko meta kha a program ke simusila a kala utwam wa che bunga che sha tungki hi simusila muku ko ngwi gum ko kuma kantini a kala utwam ke wala sin lagi chang ageta watskis ka chwa khrups drak ke ge thoka akundisam for all de we ko ba tiner se ke to mi ke mhe khrups drak thoka ge ka kundise thoka ge ka chwang chimselam si de geta a ngwa e tis nga chichi ka ngwa khrups drak ke ga chima agine vindi ga ukwa for all ga chichi ge agine hi he ka kwa jala nga ba ang ofu akwa chwang wakang he tene akalu tom kim ko programa la gachwa ni muku giga kwen ala gom kuma mchigde agira twisa muku giga saka krisim ka ngokong uwa mke ula singila tama jwe kama ke bunga wase mak ala gom kuma giko o muku giga u sigama kako nge radio xka fm ligita sigama ngami a ilumia ritzli nga wali hewa tini ateki nasi meita gane kuna ngam chigde gita a kawin ngawa mko wola tanga kwa chim chu agnga kwa program sing humna humma gi kwa gami ke ko oi magi kwa chim gami ke ko matina atwisa mugu gi ka ko kwa nga bunga chimasi mwa gnga program gi gan gi ta sa fita tadura chi digra sa ko program akal utom ki ulang msinga ki ya chong

0: Nadine, aya muso ay gege ngam huke mwuli wala kom teke tini kawa season 20 mani teke konke radio XKA FM wala gita kwa mo ke timbui gita kwa chua ag mko program kang ngaw si kang he mwa a kalea wala si agita ukam ke vilunga sa guni kuna anje kam gesun kwa heke Chimu sing ta doha gira chua tuidi ngu ya wa dihar de kwartal awa ta ta doha gita kama yang haleng haleka gita kwam gitske wala akka kawa gumi ukwa taka ngu si keng he a kal utwam ki chimu sing ki chua ngu wa muku giga kwe chusing he chimba ka gi a kali u mskola vilungi sa gani kuna maga tehpere ngu hong sing he hingi ha Teg a mkong kwa a samtua kong agita uha Tesi ge kwa nge ohungia wapasi fall kia vilungisa ke age inu alungisa muku ge ka nga aka kia vilungisa ahang af ama ge ta ni erinsta nga ba vilungisa as skolama muku batu tiki gea ohe aka gea nga skola ka ngusi ge ta a ua mana ke he age a wuzila ka ba tiki he paringa wa age nga ka Vanka gita paling nawa ka ageng nawa ka ge kadang dang ka ba lang termain aga chim kwe ang te kanga u ofung kanga ua a vilong sang aya experience van ageta ba utu better outcomes ka e ka gita kwang hi ua ang a skola ma tige he ak kwa ke ha trois kwa stela belang mgunga kwi Hegetsige he o manila e akho akwa mo kwanga ka bisisi muku giga go singwe wa tsima ka khale avilonga sa dane khona muku khangya ke akagita kwa skola wa ien fandi best manila e he atene asu um ka tema gita thota kwa go khama khwe akwa tsimba a gya nke arak pasifol ora avilonga sa ka batsige tene pening wa nga wa avilonga sa avilongi sa ke emotionala ku nexi ke age a kwa ka kya khwe na ba ke a vilongi sa o ko kam gita sin faka first skill in the faka sin kem ge kwa alungi sa skola khona mgita ta sin ke faka jeng gita ge mgita ngai mta dukha gita gya social vetenskap mageta wana skip in the kids team mageta wana Fakatia tia sing kemge kwa uha skola kuna tak ge faka nui ka e soka wisi si akwa sa jila u taka nui ge ge twaka gu kama kwe akwa ke ke wa a khenstelang aka faka aka ge ke kulakang a onvakal wa a pasi folvan a twaka gu kama kwe akwa kala wala wisi si ufuka titi ke vilonga sa kwa ge kwa ka a ke a faka kalaki ka hajverke muku giga dango uhaka ke chu ka tso kwa sina alungisela kwa anga nguvan a khaniti kama kwe a faka kala ta wala wisi si akwa gama chimba nhe akwa wana faka kala nga vi kwa make pani nga wa a uhu kama foltoi ofu agin ka lungisa ofu even khabin ha hajverke ka ota wala wisi si ka kwa ka tota a koito ma a van at a waha vilag muku giga lungisa tinini akuta go khama kwe ka ke ka atukana tsamna kam ka gising tang huku tigge wan aga willig muku ge ka leer meer ngita go ngoi ta di beste for bere dang ye he athuisa muku ge ka ong ang e ofu tsi a ge ang mujela ka e wa a blay ga focused muku ge ka kwe chusung hi u afaka ka de ma ge de thwa passive fall ke he a thwa stel khama kwa bilang muku ka giga ko khulungisa he akha khwa ang hwen nga ba ka ke emotional connection ka ba tsike ge thwa kwa nga a thwa ka ba tsike a fa ka ke ga ging kwa lungisa ka ufa ging kwa lier ta ka ma u ga ke thabe tu chim o fu ka ba chimba e he ka nga ga hais ver ga ging a o akwa khani ti khama khwe ka wan a gani ka ka ba pret ka a gani ka thotho kwa ke tsa ke nga ta ma tsike he a nga a galangwa ta kwa anga lungisa ka bisi simu ku giga ku chusing hi uke chimba anga wa utu apa si anga wa vilungisa muku ge ka wana kagita uwa mana ke atin prinqaba agihun kwamanqaba ofu mana ke agihun wizila van kad kawisisi duka gita ukam ke he agya stila bilang ke he a ha ke akwa ke ha thota kwa gukama khwe ke wala wisisi atanka full ke atulir mir mukuge ka ko chusin hi u fakaka aka dul ka kanqa ka ke kwa unqa ka ke skola khona o ka nqa bibilunge sa ka o ge kwa hana ikeka mukuge ka o gofaka itu ofu ge ka guka ka o ga lungisa nqa gala tuchi ka tena kwa sa khama khwe u a ke kulaka ha ge ta ngwatwa understanding mana ke he age a wizilam vanga si sa ge ga ke lungisa to ka itike gala wele bisi sa tung hei a terugvoering, a feedback atung hei, a pende atung hei. Kagi ke lungisa kai, ki dhalagai tuchi ma, a pende a ng. Ma, ke kong yang ke ka last year awa di hamang kwate ke ngau. Hung kula ka agen sing golo ka te ma kage ke pering awa agen kutuba jili. Kawi sisi kange tau ha, ka ake experience ya ehe akwa erfar afaka gala ke ka chuang ng. Moku ge ka wapasi fol na a vilungisa. Tin wat kegi thogu khama ko si ovan ka wat ge pring wa gengu wizla kana kam na kam ge thogi ka chwang ke avilung sa chwang van vilung sa ya ng he angna ka wat ge pring wa ya ge hin khabira amuni ke e kha a chwang a geng wizla nga ba ya khlemang ka wat ge he balinwi kwa to tu ge sing he u mtsing nga ma ge da ko khama kwa faka ka van ya van si kwa kita first girl kana si kwa first girl ge fa ka ke he bali gho he akwa akwa gho tak ang age gho kwa bali khu tu gi kwa khia antakh ya ko first tan mching ngama fa ka ng ikala ka ha thota ge ta kwa ng ha tamu ku ge ka kwa ma qe cha lungu sha qe ga wa khwe ge ka a kha wa khwe ke faka msoboka e aka ng tsuma ka gita kwa ngai wa a kula ka hang abala ofu ah agwana bieter first standing kya gya u khama avilungi sa ke age alungi sam ba si gita kwa ngke mugu giga kwe dl u knowledge cha gita a ngbo aka ke bali twing hi hema ke ngri ka ma balati sami ta mang horal kwa ngwa ke ka e gita kwa ngwa ngwa ngwa ngwa o ke khuni ma to ke sang hi he bali hing asan he mati sa ya kon ha me ti vi ko ma ke gwin khwan ro gwin khwan ho nga nga ba ka ka beskrev ka topic hi ko le ma ka gita u kham ti ga agna sa an hi u ko ma ka ka vi ko ma ka un he ge ti ge o he an u ga wa an e ke afaka ka un o vu a topic ya la o ko ko ti ga classing vi ko ma ka ti ge kwa ka ho ke beskrev ya e he ige he a bala ke ta topic a khan ur tsige ge tsige ge tsika e khlemang ka wa tsige he ka ka ba tsi jeke a aktwa first tan ka da mazi ang ba tu fer dedele kan mugu beter first tan u ka khlemang ka gising ge ke he ang o he agu ta ka gising ge ke khabe wilung sa ko mang o fer dedele a kwa ang mata dir makar tan later ga u kwa gu ka kan ge ta ko nang nang ko wilung sa wan tibi si si bulu si si si ge ta wan ke a wa kha vela mugu ge ka lung sa u chi je ta anji ka ng he mchu a gnu a nga ba ko ui ya ng ka ngale ngale ka tini wa kwartal ya ng he thoko ng kama kwe siyo van kwartal ya ng chwa ng ha si gita wa ng ke mark of break ng gita ge sing mjun aits la ta chimbo si ng ka gita gya a gong a hang af jun aits la ng he again he ke agi totutu ke o jala a jun examen he meskin faka krisim atota ke obul ong ming pe ta khwate ke nabaka ta faka faka krisim ta pendi thota ba swaka kan sya ng hege gya a kergaro ga chwang a hang af sige he ang hu a kwa ma u kwang ba afaka kan du ke ka ng hu fer better u ka kawisi sige ta kwang ha om tige ke kawati apring nga wa again o hun for der a nga wa ga nga van chimusi wa wala ege thora ko kama kwesio Wala eh. Vilunga sa ka osa tu sang. Viko ama ka ehes. Giko nga e. Ma ama kwa first time ka. Ama skola ma. Ekwa nga ake ka. Ekwa dun muite. Di ama. Ka age kwa ato kwa sanghi. A kwa ato kwa ngwale la ake. Ekwa dun muite muku. Ka probir. Ka ku ehe ang hulita wa ge kuti sa ge. Ah. Ma sekel nga wa ke eti. Ma kwa ang kwa kwa sami. Chimbu si ng. For all dear de kwarta lang ng. Kaka kwa vilunga sa ka osin kwa ika atutuchi a. Hinsang katemagi first time de katemagi taku first time. Van. Chimbu singi chwa ng. Ageta wana. Vikuwa masang msobu. Tia tia. Kakwa kaka kikia. Ka ekwa kam tek ekwa kam tek ekwa kam. Ta kwa kalema ng anigigwa tu ng. Tamazi. Kakwa atituchi ang sing. Ama ti tlhoe kwa ngo ka khwetse ka go di ama ti tlhoe ka go khwetse a ka probir ka dun muite di ama wa ti tlhoe ka ge sa ge tang go iseng ka ami to first dance ka nga kwa na angwa ngo ngwa give up o kwa ga se kwa ka go ke ka matuchi o fo examen ka ane be an vorti u afra ka fragi sing ke asi to first dance ata ga go sila ga go la ke o spaces ka kwa ga la o khabe an vorti kula ga mangu a nkha ka kwa kula tisinga titika ngala ka ska khama khum taka ge ta kwa wa mdege ke kwarta la do khang hei ta mke o qaba kwarta la ngwe ke ka june examen ewa mke drepo khama kho ya june examen ta faka ya pente sing talking ta wala sin ngwa wala mwa ya e an a skola ma ka pere ngwa a tre o hudun a beste probier a beste mugu ge ka verbeter appendicing ka gwe ke kha kwarta ban ke ga wa hunka hunka ta ma ka ma hun ka ji mugi ga ta ma September ka nuya ka ka ta ma ka kuma verbeter ka ti as last kwarta wa ka ko ma si ka ma sa ula sing ge ra gun ngam ko program ge ga ngi kita sa fita ta jura ci gira sa ko program tin akru tom ke wala msunga ngi ya chwang
1: FK.

The one wa moso nghe merishen egeng amke mwuli ng. Wala kwamte ke yao fekwa 36 minute ke konke Radio XKFM kamke. Nten gere wichwa ngwa am program ya gya konke mjornal program. Kakrisi kantini mwake ngwa wa mke timusin ke gichwa ng. Mwege gwe gomko kuma tuisa mwku giga saa chimaka gichi akalim. Mdewe ngayi da a egi tu kwansi aga khason tidi hege tiki kage he unkama kwa kwa siyo. Mwa tiki kwa nga kweb tiki nguya mwa akostis nga wam dene wa dewe ngayi da a khason tidi he tiki yi fel khayti a ya nguya. Kan nga usi geta ukama tiki him dene atwisa mwku giga gwe tu singa kwa nga tiba kage atari dewe ngayi da khason tidi dene kona tiki him dene chwa o mwku giga kwe vindika tike kwa achwa chwa ka nga unga wa dewe nga iga achu mkwa. Ka mkwa deke kawa kweke mana yege ya ukama tike kawe chukuna mhafitika chu singhe ukwa dewe nga ige katutu kakwe chukulu uwa wa sing u ka singate maage te kwa wujila chu chisinga chisi nga kama omu tike mkwa wujila chu omu tam kama achan kama khabe japong ne khugi kwa dumago ke he ang hege dabangwa ngwatskan kya do eng sin ulwe ko ama ko ka shuge da ko ka shu hang ne agaya ngaiche o muga ga ba khuga ka tsana na ko ka ba chike dina ngwa da wa ga mu kugi ka ta problema ka ngu khya da wa ga ta ka khlema ngin ka tini ge ta wa chike ngwa da wa ga da wa ka ngu ui da wa ga tisinga chitike watine chi thamchi hem hikem gi kwa ujela chenga tene wachike pereng wa gen ha dawa toka dawa ngung ka khengu hang hwa ka ka ngasi gu ka wa ga ofu sajunu ga gen hang hwa junu gi ka gu ka ka khengu wa ga ka dawa ga gi ka uya kula o mtini gi kwa ngwa khwe ke dawa muku giga se ghukama kwe video ka ga dawa nga ta ghukama kwe video dawa ka ku sin video ka nga video wola ufu ka giga ka dawa ka ki sa o okwa kam tini giya sin kwa dewe ku at e dawa ka te foni ka nguma kha ki bi foni la ki yi kosi ngu mwa gim da dawa nga mwa foni ka tuti ku e ha gwa gwa ha ngwa ha foni ha kunga wa ya gaila ngu ta foni koka la ka nga chucha tisinga tisiga ke ana chucha wa singa tisiga hankang tin ngu ngu wa dawa ga nuku giga kwe ngu shua ka u dawa ga ha son titi ta tin ngu ngu wa dawa ga nuku giga ta problema asiga sintua guma guma o dawa ngu wa ta kwa akahi ya ga ta tisinga tisiga ngu wa tiki peri ngu mgengwe chusin hi u sung u manila msu tisi ti kwa mamchu kwa biskirim u ngu wa dewe ayi ga a khason titi muku ge ka kwe ngam de ngi da khason titi fite ka ngwa chimbe da baita na maluluma wa sun u chibi si si ke he khabi chukuna age kwa u da ba khaba sun te fe ya ka parin ngwa gen gya wala kwa sun te fe gen gya wala e da ba ka kwa o ha da kwa sun te fe to to tsawa kula sun ga ba kama fu fer'al du dani kuna van du ngole ka waka jo da tifi ana tsoka la kanga thoka ana tsama khwe luju tsho tshawela ka tene wa tike a sin o ho go logi ku gya tifi ana tsoka la kanga thoka ana tsama khwe luju tsho tshawela ka tene wa tike a sin o ho go logi ku gya

program tam to ka lu ki kam gi gi sa ki kanini ka ngrat ni kha de me ngrat ni kha ewi kana den stakh ki vun stakh na skoli gi ra chi daku ka sila skola kona muku gi ka fol toy u yi khi yi si ya proyeka de we kai ka ai sama working ki understanding Sitini kita ang hutu kama kwe mukuge ka dewe fol tuwei i proyek ya yang kita tegi pendi ki kwarta lang ang kia chuan ng wa ka ang hege geme ki kong matin atu sa mukuge ka kwe kong hewa bunga dam tini ko ka ulu ke dewe wa khrat er dewe wa kliter si ke i pijama dah yang pari nga wagi ko ha eke las vieke ang duki afreida ha Mgide sindeske kung ayake sumano ang afreda ka datum fiyar tinde. Dewe ay kay kaya o hong nga tkaw ka dewe ke kwanza fefta krandi ya ihe dewe kama ang dewe ge he a khaniti nga ba. Van mgita sa ate ke dewe ay pijama dak ya ang. Hege kwanza ya ang he agya tkaw nga a daba. Kama ang dewe gita ang u I gochi sang namang damang wa gong damang u ya gochi sang debechi a popcorn that's hot chocolate tena sweetie fu wan kika marshmallow tatini cha sang ba video ta msorho ke ga kwa ke khawas mana gike smana a ohun khoka dawagi dawang ya kwanza ngai ke debe ngikka ndau ke kwanja agya khoka de bagi ta de ben ay pizama da khyang tene kita ukma de ben ay phones in samalang ha wa de ben wa khrat air cleaner sin ngi si yih a hawa pizama da ke freda kha di 14 de de we kita o hun understand de ben khoka de ke kwanja wa ka he geme ke ko man khoka ha bunga ngi tin naga ge ge chigam ge ko ageta wa de we kita de we e he kwa wa kungkusang a ECD a skola gim he kola oram he mgita saati ke ke zango tine akala tu dewin ay kiltan ke freida ha ke skola kuna ECD skola kuna dewin ay skola kuna ke freida ha ke 12 irin dewe kilka o hunka mala gechi giaga kalang gen sagol ma zango ato tamukwa all the hours van kungkwesa ECD word hartlik uitgenooi na 'n vergadering wat sal plaasvind op Vrydag die 14de Augustus om 12 uur by ECD Center. Wa ka hetene ge gamike kon hema atwisa bunga muku gika kwe kon hewa nana kwa tskim chu agun anga wa kwa program singi dang nang matine ge kwa tsi gamike wala si matine atwisa muku gika kwe hana wa bunga tachim si ragira anga program ki gang mwa gira salfita da dura ci gira sa ko program tene a kala utam ke ulang musa ha ke ya chong

Namisa Muso Nasi gig in Amke Mulin Wella Comteke Yaufekama 650 Monitake Conke Radio XK FM Gita Comke Transpamke Monitake Ome Chuag Angko Programma Atike Kamchi Gigia Kama 12 Iriwola Mhota Kangaulima 12 Hora Gira Kamki Singi Timbu Chigira Kamki 12 Irinhunta to afir ngum ngum ngum ngum diwi da chik zi a chuk ngum ko program ko ko si program ya gya kwa hum che bunga chu sha tu gin hai tam ama te ge mhe ge ku ai gom ko kuma ki sa ka kris gan ge ngum ko wa am ke program a hum che mu si ngum ha ngum ko program ki gan ge ta sa fita ta diwi da chik zi gra sa program ngum ha chik de ge ko e ge akala utom ke na kam chik zi gya sa tom tol fir ke in hum

0: Wala wa tolof ki ex ki em yang he a hanam king hum wemi fresh tom gumbo pulisa an ngada ki fierti ni he womeni chak dawa kaung king kaneng ki kwantuma versen ber ki north west kuna ki kau ta i kau hum ki meni chi kang he sikin kuna ta si ki wana yi te sen to kaleng hi mchima kang king yi provinsi pulisa yi yagani ka ye wa mandala ka om ke ka u yi he wa fisa ka om hi gya kwa he ti tringi ka wa mku om fisam tan ka ka o ke mandlanga ko misi rakhter mbu ye seli mandlanga ta parlament ye vi ko mpanga ka o fadila adams ke ta hana ke la ke ka ya ko misi teti ya ge morsal khama khwem adamsi ta si ge ta ke hana ke khano ngai cam ka komisi ngai cang ngai cengwa ta ya hewa khatia ngai cak o kiti sahm ya khatia atiu gini khatin ki Agustus kasih tong ngai cang kan ngai ka ya fitlaren kapling ngawan ha si orang kam singgi kain ha dah ngai tu ya gigi hana ya ta ya yang laki ya lepdo ya gita hana la ki kai ngalmang ki ohi ya ki lati hana ya fatlarang madlanga ta idem se ki ngada ki ya akon ama gau si ki ahi ya gi akon hayi ta ya si ki ta hana ki lagi kai ya ngalmang kumisi ya to gi ka asingi ki viko mo gi ya pangga ka ngai ku ngat kama kwem ito si jo mandala ka ohum ki Democratic Republic Congo ang ngada ki kau kau si ki ak kham sung ki kai ka he wa i bolak a jia ki ji ta tuwi di sindi chi kwa ki kawa kai ka ta kona ji ka ang ki ta kha da ki fir di sindi ron tin ina tak ta kha kai ka he wa i bolak ga ga ga provinsi ya fai fai si ki wana u hina wa ki di sindi i al fu chi kai ki kau ta ngang ka kau si ki ak kham sung u a wa ko ehe ke ka ang ge ngang ge e ke ngang go ka ehe ge te ka ge dang ke ko ehe cho vi ko ma to thu ya ko ngat thama khwe kang ji ge o ta ke ka ang ge ka thaw ni u ga e ka wa si ge a kham sin ga ge a ke ke ngi ga kyo e bol ga ga ke ngi gam ko ngi to la si wala wa yin ma sam pun ke kon talim
1: Tamme 12 ku 3 ha mini ten ke si kra ho ta ho no te 12 fer bori e kom sa bori 12 fer ku ti tresel ka tem ku ye te ti mbamba ka te ha 12 fer bori he e te te te na am poli sana nga te fier din ya ba ti o le sin si di mai ne ja o ke an i ka nang ki tu resten berg o nord beski o ta tre an a ki mai ni nga o si ki si o ta no ain tibe maritam provinsi si polisi ki aha a provinsi si om aka kungata si ko ta ko se sa ko musham forseter a matlangu komisi si di a rakhterlike di am bo yesili matlanga ngate parliaments letina fadil edemsi mamboronga kate es ima komisi kona di kamun taha anja ngoten edemsi aki eu adimsi edemsi amang ya ko komisi kona de kai kite tati na ko ya te mushipi na ko aki kwa tati no mushipi e to te ni khantin khiste si chwenye huita kona ha aki wika te si ui si ka ye te khana awo tin tuku ha em ama aki borong ka e anja laptop wi ki kha tim a kwana si ka khama ya ko mu shipin ya na tim matlang nga adam si ma an karata si khama anja sinu ya ko shure ma gu be ta kwana ha ki borong ka kai te e ve khama anja khama borong ka kai te ve o khama borong ka be kwana si kim e bori si khre o hem spatra ki chowu kuna Democratic Republic Congo shino ngati o ji te tin ji aka nka jonga ka twe decision de ka twe decision de sengi khatam ke sika ku ji fir decision de drone te yenan takta five preference ji ki cha ti tam mo itam ka te kha decision in elfu og te tin ram no ki he aki chogu shu he ngwe kushu kwana sika choku he ye te khung te question ngo jonga an aka choro khwebe te kona question a jonga te ngo tako kar tha te kham a bori ku he cham ye ne am x ka fmo ta no te ste komu gem

kwamakang van ni proyeka ang yang kita ako ngay yalo ang apende tatina ako ngay pende ke kwarta lang ang atuang waka ang himgige sa wala si ang mtene ko ka luke dewe ay krat er kleter sin ay pijama dah a uha freda kaya ang di 14 de kage ngay he a dawawa kleter si sorho ang waka dabaki kwanza debe fred khatam gira cha ha upi jama dakh ke skola khona nge debe ka ka ang ha gas ang hanaka a kwanja ang teni a o kham debe iPhones in samalanga sakala to kete o hum sing hinga ka ge debe ho understand debe ka ge kete ang hewa skola ka ka a ECD debe ka u skola rhyme he yi Iya, zangwa getawa gea freda kake 12 irke ECD skola kuna kama sakala tu dewe mhekwi ay tiltas freda ka 12 irke gea skola kuna sakuliti ma zangwa a ngotamo kwa waka mtini nkwa sa wala si simpi mwara gira nga program ki gang geta sa fita tadura sa program tene akalutu amke wala msnga nke ya chwa

kawa he a program king khokang a he a tswa ke sa aya tike he angna qakula ta atene na sa aya ke SABC plus digital platforms kwalu kale wula he atu atene na qaw SABC plus app o atene na qaw SABC plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin he git intsa mo ge tang kwe ka unke wa SABC evilungisa qawsing SABC evilungisa nga a nga a tswa.

Nata e go matem ka koma. Nata tsa mo a go e tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mkare abam je emka tsa mo a gore e tsem ka go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwako platform teniki ba kwe tsema x sky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiens ka pomki ni tsanyam tot ata ko kunwako x sky fm kwena ngongorwe

nga nga e ka kwe nwa asawe ka kwe zo ya te ti e mana ka kwe nse e ka kwe andwa sa e ka ya di ga dimie ta kwana ga angwe ka go mangwa go be nse ya nta nga zo ga kwe de nse na go ma ga kwe le ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga dimie ta a joe ga kwe sa we.

0: nga nga nga kwenze aka nga kwesawe ya tekwi mana nga kwenze eka kwe antwasa
1: natai ho matem nga koma natata mua ago eh tem nga kweta na ota mua ago hasim am umtwen mka hasi om am ku msao emka Tuana kaitoka kumkwana mkare, ava mje mkatamua aguri. Ehe, tse mkakweta. Neko ogestesi, mkakweti ea. Am emaa, kse set Afrika kweseki, ankara kiri. Ngi mkakweti emki, gose na mwako, platform teniki, mkakweti ema ex-kaif emki. Kunji, damasiji, mkakweti, tuaji, tem kamienska pomki, ngi enyam, tot ata kwa kumwako. XKFM, kwenye ngongoro.

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetemtla go heta. Le go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim xa kho xemki. Gosenamwako platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ni enyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe

0: tsame teki demo no ntse se ka se firi ire ka mogwa xka fm seke no mbamba ra go rado ntsama ka teta ke qeten khwena te u bore ke sara ti after kapunda mugote ke jawo qon khwena te ma qo fak bonde he nam khasi u khung tawe a ko ye din tse ka tsan nyamoko tse wo kwa te o jawo a musiki ti khwe a o garakwe a mpo pakadi a kadukwa nungosi jawo qahe nyamoko tesanta di mo mandate nkhwena ta khono prefer the sector khwena ta ta ko ngo ne ha mboronga he a moko kwarata statistics south africa khona nkhoma khana one a krata si o jawo a nungusiki muite kwa khanu ne tsamka di kwartal ki siete soma 1% de sa se kara susana ko ne ke gana a ka di kwa gano tse 36.6% de sa se se ko susana kwa di no a ki iete ke a 8.5 million kwena ntse se ka o jao tang pakati a ka di kwa no mo manda ko din kwena ina moko dango a nom dino khwena nyamoko jao ta khana a ka de kwa no nce mu teto ji khwen jao den khwena o ju te ko giving give he go beta khana a ka de kwa no mu manda khwena go politiki kwa na ska go ju o kana e he a ta ko mu na u ja mboronga ji tinji khana go tsaka ka ta tinji a ta ko doroma kha dino nen private sector ke din khwena jao ji anom no khwena jao ta ana ku teqon khwena maluti apo fong municipality di freestate ke a ka e tikwanu ana moko nguo di o ke nim tsema a teta a ke nyamoko khom karas new a khede nga o si cheng cheng sikita anga o si kwakwa suka a ke 20 centimeter sizes ni o khere ding tsinga o tsiki no hauto di dawo da matsan kara khanang tsamsika kuru o mota kuru khwena a ka desi a go sana ta ve tsam no ina kungwe ina moko khuta tsan khoma a de no barata ma khom kara tuwe de nga o si a ke ha ke nunguwa tama ga osi Edinburgh ki tsone sa ga te sinya sana ting South Africa se o Roy Crazy kwena o tema te tsaka meng tsese ka a go jing sana taki si ya gwa tati kha o te anango te ko mu ta ti ma yo go a sinya sana tata a ke ta khono an kwena a mo iko te ka e jiza kha o ko kokai sesa a moite kwa no kote mwoki si nde kuri kwe a ke he tsam ka minute ki o pota nkankare ki te si serifikal te kwe ka o kaita ha kwe university te ki professor Saron Prince a ka tu kwa si te ko kayo kuye ting tsams ka kapsta tisu o kansa su o kai si te te ki na forseng anata kweta hareta eki prince anka tkhwa no ngkankere cervical tekide a he tse ka cam kara kweta ha janga musubo he nde kuri kweki south africa e oki ha anka tkhwa no ngkan kiri came ha janga e a bekho kwaji kuri a nyehe ta khono 14 kweji wo kono ngakwana aji anjonga sikwana a ngo Jackson ka kya yikwe kanga refer ena khang na khana o a na mo di nne kuri ski khana o fefe nien ta ka khana o kuri he ngam sana go yo ya gwa ding he a bori so khiri o he netball south africa kwena ke di khana o ani zata ko a ka ti khwanu khana ngo super liga ta ti te wo kuri he a south africa ki nyamo ko hi sata South Africa no jabain kata ngca musa yo ha a ngoski hiya kubesa no khasa top 5 kwe wokuri na kono khasa hiya kubeng wokuri musobosi super liga ta kite a tsongoji Australia New Zealand tahono England ta khaju anijija ngwo kuri a hinyako inqes ka khamo iteno kapstati ki spa national campions cup o a Stellenbosch ki wokuri ti he a cup kuna winner ti kapenars na chwane he a chan ever ever na winner ti 55 ka khiri wokuri si 30 ski darana ku ya ti spania sa tsamseka etre ko ko kumoti nyam ka di a foifu kurie ki Spani a Johannesburg a winate a Campions Cup a tako ku ye khwating a ada te bore te khere khere ngon kha bana bore te tse tse sen te tsame 5 ere a no xka fm ski
1: un mazili to mong ka tanga ngmi a ya fir ir wi ki xka fm ta fir ki ka 6 minute ko tiki ka fi komak ofak boni ngiwa num ki kawi kanini ka ngi ki okoi komaka ki khongo ki kunda ka ngi gi a ngalo u ki fi komak kula ki ngole ng web secretary sa ngi wam pho pakedin ya okoi ta ki panga e ki ngale ka ha ori khir ngi ki private sector ng kani khona a tia ka ngi ka ng khu kaung ka ngi palin ngos ons kisman ni gi a kwasa vi ko magani Statistics South Africa ko ko ngang ka si ge kin ha gi ngole ngung ko ang ka gi kha ta gi ko ma kula ki ngole tu de kwartal le ko ang ha 1% de ka khlin de gi gi chong ngawa ta ka kha o ta ga ni ni ka 3 and dr ta ko ma 6% de ka kwa ka ang ya ngang ta ki a khin ngo gi half million ki ka chi khwa ka ni ni ka ni kula vi ko ma pakki di gyo ko de ger khirang paling ngawa i onsu lu galo ka ang hi atisa o kan hi angu khama muku hana vikwama sen kan hi awali siko yang hi vikwama ki kawa kya gi kan mabi ya gi ki okote ge rehirung paling ngo politike chi ge ka ba kam ke vikwama gani yu ohon sa jang ka ngka i guli ka ngka kula ha hana golo ki private sector ho ha yu kumisala ho vikwame gi ka hana Bungay hiya awa maluti apa fong municipality tiki kawi ki phrase tati kanini ka o si giyati sa iki i tuwag ka ingo kala giyat ng ki kang hi awa ka ngaw ka ng higgan kala ka giyat ang ngaw ki zilo ang higgiatam ki tsitseng ki ka kolisi ki kwa kwa kunam 20 cm ki ka zilo o lugalong gi ha gi ki tama kang hi uhita palo kwa sang ka jala ikaw at hong kagya kamaya yung ngongo higya hanang hulam. To click on mo sige gitisa ki kang hiawa. Ako ko ka hubut ang tiga tuy ka o yu ong kikani ki ka ang hiya to alugal hong gik at hong akati kang hi ngoli awa ka jao. Ta kuluko ta nigya mango at kang ngagida kang higya sa alugal hong hama. Ta tsung kisigin ki iden berha kuna ka dohla gigaw kawam. South Africa ki rui kris for ina khang ka o luka luka li gya kwa yin gya kamsu u tiang kang ki o hin mga gati kwa yin ngi ka gigi kali mungu kwa sa. Fisa gya kata gya nguli ng ki kanda ha tide ki minitin a tsa gya tsa ngu kai ka ng hiya wa servikale kankar ki ka ga imonong kwa asula. Tapi longi sa o kata yang hi universiteti ha gin o Professor Sharon Prince ahm kya okuik o yang hikap study ki kagani kuna ka ha o kansa ki hi fisa ki ka tsami gi nam ya ki oku ya prince gya oku ita ki cervical cancer a tuwi de ki ka kai ka ng hi akanger ki ka ka ka hi thui ngalo khama ko chi ding ki khale gi South Africa ta gya oku ita ki ka chi ka ang se ho thui ki nga a ki de wi dim he nga ka ng hi i kho kwa o ni kha tu gi 14 ki ka kho so kum sa la hun ku fisa yi hun ku ai gi di sa yang hi ti sa vindi kai ge kai ka kangar fer yen khangi ngi nam tho kangi ga chang ki yi fe fe nien ta ki ka tho kang hi ki kum sele ki pange vi kwa ma e fasim net bal sit africa kon mon kang hi ye ge atu hun he ya ki super li kha ki sit africa gan khuna sa khawi chi ge a ota a ge ta sit africa hin ngoi ki jamaica an mulik kli kli tsa kang hin o net bal ki ka ngoli ngoli klikang fe fi kang hit thoi kwa ngutam ko net bal ki kang khali kang hi super likha yi gatne ki okas ngwa yi gani khona ngoli ngi hin ngana ko australia new zealand hi ngogi england super likha sang yi ta dukhala ki o ta khali bang ka study ki spar national champions kapum stellenbosch gani khona ji kya chi khai ngi ki veniam ta kapuchi khai un chane ying ke mai kang he conduct ngang ngi ki kong he gen khama yi ngoi ki season 5 tak 5 and 5 tak hi ki mani sulang wang ka ki ka ji khai ngi gi si ka mai gi hung lugalo hu santi tim ta kya chi ka ngi tang conduct ngi ki kong yim khale he ki a ta koi gi hu ta pel me lo ki ga chimbu ki ko fe fin a chang spanika on ki Johannesburg gani khuna ki Champions Cup yi ki thisa muku galam ki ngasi wala o if irum tin ti da sam ngi ki ex ka fm

0: Uyicera dododa cecede ndikhwe nambamba ndigcayisika ndemonte ucamsta maseko foifoqamdago arhminide ngekrafan yexka fm sikimnce de oxakwete angakhoakhe ncicaude yanu kumaqohe borikude cigo programen aprograma tekyawo kara ceke upekungu borikusi uprogram se ade kukeza kunkakukhwedi yafta kapunda ndiza ucwade zilita mahungota ngesikhathi cece kubore nje icwazi kece amaxwego nje inceda dwakho ngoxwego kungokwe nyamkakhwete komnute angakade siorganisa xa kukhwethi ade maxohe axa kwethi de kucwa xewoxoke he camsikano aki nyamakhwate yarha je xhana je awude nonikhwethi jawo kuha jawo je aji a cakakaraha sheu ane a xhara kukwa qobe nuncikhwe iyetike aji xa kukwanata tisicam karaceke kunote bore ankakwesi tenrutesi o district municipality de akatie xwakade udukurukhwena a inamoko swartberg paste cide nkahe cuse eucorongikinxihe a veskapsuka inakumwatam a ndadarana kusiveta tahuntesi kudri karakomngokheri oicomki berg rechte groep te tieten na afri forum kana ganao aniha men private borunga hanyo kuitanu toa kia makia mako na kwena kwe dikwe nao ke ganao aniha tuni sa kha kanti aki ngo EFF simik etekum Julius Malema aniha ama ngo moiko tuni sa kha mutito oke kai kai tati mite mutito ama uruti krimen injuari dikwe di sisiri kwe damburi sikwe kwe
1: wala wa fefi ki 10 minute ki XKFM to mwole ki tham yam ki chi gam gami hi aburu kubi tabungi kwan ki kumisa leki ui yi kuma ati wika amatu tlama ku i hachi kwa hi kwa kum ka yesi gam nagi gami hi aburu kubi amizali to mahongo hino ki yafta kapunda organisasi ha ngi ge kwa akwasa ti de ha yi ngi kana ngi de ve ke ka ngi a wa dong ki ka gi ka wana ha he ge kwa akanga yi ga ko te ge ti de hi ang ka ngi a wa mahlib ga ni khuna kai hi se tutu ga khamsung kwa ka ngi ndi sa kwa agi ngi wa gi ko tutu ge ka chao ta jibisi se kangi a wa to sa khu kangi kwa agi ki de wi di hm he ngo ki yi ngi he kwa agi ngo yi ki kala nga em ta ka machung am tena sam ten ru te district municipality ti gi ti sa to click on hm hm ka ni kwa nga Swartberg ki ka konsi ko intuma o churen ki bes ka bu ka ni khona yi ka tswa o ka gi ka ngawa tam hm e fa si ka ni khona ma sam Bergerechte group wi ngiwa Afri Forum ki kang hi a wai prefatiga gi ka kham ye nei ti i ge ge jwe khamo khe ki kang hi a wa ti chhe he ko a kham la ka ong ki ngole ngung ka ng he ko ngu pangula la ki kang ha wa EFF ki ngawa ya ngha Julius Malema ki kang ha Augusti ku gi ka hana ya ki ti kang hi se gya chwa krimen injuria ki hagi ka ngu kham ka ngu pangula yi jwe khama kwe ka ki ka iskin ama ka taka hi wala wa sis irma sam ngami ngi akwe damu wim

0: Blaze.
1: Onertin siyawa ngungke ni khabu mtakiya sinkwa mtawula ke mtawula kao nga nga kang ka mtawula wa fir miniteke ngoy kumutu ngwa siyawa ke kwenke radio XKFM yende tikte mta program yingi awa nilakitinke wala sinki chwanga kalukele kweka gya kali uwa dewe mtakita ngunga kwe kama gya awa dewe ke fela khita u dewe ke khasona iti uho khawe kang gya awa bulungisa ke ka tsonga go ka ngi a tsogana mona ke tena ke teng mongwe go tsa sa ka ngi te mam tsa program a kita a o kham tem te ke se ngi khawe ne ke tsa program a kita nglem tshola tsonga yim te ke ya sika maqe a te ke kom te ke ya khawe da nga ga mtsa kita fi ka ngwa tsa program ngi a wa information ke wala singi tsonga te kita asiga maqeda masim te kita ngota qinga qo sama amake ke kita wa kwe gane kunna wa gya sa qaqqa qo ti kwa ke ngai ngai ya ke farita khate tam fierti kita alaye ke ntoma SBC event ikia kone salam da tam fierti farita khan da teite awatin eri the kongita kwetam kwen Joseph Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odao Tiswara Runguro Kamati Matumbo Dikua Maria Kakuti Kuyanda Katimu Gombe Kazumba Kasivi Kuvia, Jose Jitembo, Luis Andea, Max Kachara, Julia Kabuata, Domkwe Moronga, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kasimbeli, Dipao Kalipao, James Kabuata, Bongi Ndube, Gutiwa Gunonge, Kamoti Kusamuna, Mudi Sikerete, Aupa Kanjeke, Katiku Sikoka, Bango Dapaisa. Wezinge ya kalatua SBC event kikumkia 14 Faridaha. O khaste se ta wola wa tiniri titiwa tiniri wa mitangim ta gya ngunga kwe tukam chati sa gyo na kisim titne kita ngunga ta sa gole tikbani mam ta gye ta chukam ngam ta prukharam ke kwen se ne ke yi kumasi ta akam ngay ngay afaridaka ngay ngay la dewe dihng ye ha kongkwe sa isi di stene gita lain ke ti gongki ta yi wola wa tolfiri the gita kwa kala nga ki ACD center gani wangamcha yam chitayin ki ki wana ngwe kama skula gani kuna iki awa dibi dihun chigongi a gita kala tuwe faridaka tetan fiyartin tahula wa dolfiri the ngwe gita kama chuk gani kuna ki SBC event a gya faridaka ta kunga gigi chunga ewa yensi gya tuwe gya kamgolam wang metang gem ting mong ha kwa tak ay kwa nir tin siyawa ngke niya kata wala ngi chom chak kang wata at ngwa ta fitagi ko

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ga go zo ya te ti e mana ga go ntse e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bence ya nta nga zo ga go de ntse na ngwa ga go ntse le ka le tama a ka go ma ka mokwe ka ntse ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go sa.

Kommunikasie kaarte mononiege amtang yo gere 22 gum 22 minute kwa jenge kara kho ha ai anqo sa qaba di uyekise ko tauto kham khama khe kho ha kai kharatana tuwa ta gwana mkha radio x ka fm seta darana qayate tshe anqo sa qaba na nqe aqama qona ti yabate kwa no khande de ta ncete dize abasi khote ngo xo uyikicana kodwa goxomarhu kwanayekacabaca ndicewusagce kude ndidode noorhestes simteki kukade kwanayeka damasitsa teseta swe kwakhonye tinorhuyo ham orhestes singcano te aqunice tinote komago asi natahi norha xwacabata cide nqweqwa te sobe egxore kareta naatirhwe cana rhwata qweta ya eja nyeta hata timonqe akwananki ti dote kwano akwananki te abaraka abaka aka tate keja kungcwate kahuno te ui ngata khamkhama kwa ngweno bori jiha kuje kaite bori kwa khono beremte ukai kuje te kai kwa kwa nga ukate tuanko ta darana kare kwa kai kwa keja kum so te u bori kwa jiha kuje ngata I nyamka bori si garaka ete he si ta khwena ko ka ga khong khwesa ta qide ncwa sure etsare tswa ku ngwa qono yo wa ka ga to qonto qaide ngo koko tsema anceca 12 iri anga o etswan ku khona xasen oqwe ecd ta qide ki akisi qaita ding datum 14 agustesi eca 12 iri a ecd si unga si waha tidote kwano nci ukoko xe sinci viegete camka cere kwata ha si ukoko xe waha temo anxe ka si 12 irika no berem ngo si kare kotako nci kuncwana nci ECD suri he kumwako cwan ukuna kia ete aka si gongi eti akwanaika to anxe ska si kare kotako teke ndeho jikito gyawe tetam takhono ngata ha bori hete anka tenki tikti sa hien chwen aung kwena garaka ete ngo SABC ki hinsen tati khohe ukoko e kwama na tin iri XKA FM ki ya kare khao ta garaka ete nkwena mana u chwen je nki tikti sa hien chwen je ngata I Joseph Jim Mukano Mukua Trumenda Makunde Odao Chiswara, Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimo, Ngombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Zosei Jetembu, Luis Ndeya, Max Kachara, Julia Kabwata, Domgwe Moronga, Moshoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipao Kalipao, James Kabwata, Mbongi Nduve, Gutiwa Gunonge, Kamuti Kushamuna, Mudi Sekerete, Opa Kanjeke, of Opa Kanjeke, Kathiku Shikoka, Mbango Dapaisa. Kangin kwena ikitikia han aung kwena, Freida hat e kwama na hatin iriteti ka, XKA FM soka ya kaita tin kwena. Angie si a tuna cha ana kwa arado ahambe o kwena, cha kuwa kano cha anka, si kia kwa atesika ngaka tinta, aradwe akekele ko radwe wote nkwena atato ngako ngako tahino aho jikito te karekotawa keja kum so ya garo ngu hona tinisieva owe takono nyeha FMC Kim nama Bad Boys Blue te klema ko angkade si A World Without You nge uwa kinge ha hambeno of nge uwa kinge acha hambeno ata kwenye atikama kwe kwe kwe

Ri hana te tsema te chane te anka de kai. You just have to wait your turn. Tate ata rihana tsema te ata dia ko inyete tamacha u dango kahe ofu cha u tsamhe kwanta te rihana anka te hana u chansi o tsai kim. No tsamme ga die se tswetswe ga teke nye ge amta go kana kana na ga 40 minute tswa die se nge kra go ano tswe 20 minute ji bresena ha yangweko tin ireke te kana go sa hinyengwe South Africa si o tshek am si kwendi kwen a tlwa e ya tswe sasa ta qite he Mbunga na a kasa yava te nguri di bori a kwara kwa te kwe ko ha a nsialfo na ka klaiku tkhoji ki na kutien ko tkha te am. Nye nguri bori he ha a kate si anja sinu sere a sasa ki kia wa kon kwena anangye si a wera di e a se kota ko hana di fona ki darakara kwa hinu andi ne srd takte te drewanteng 70 ga he no tswa di sere ata anja tseri na go igota anguri bori he kleta kuyete no sasa anka te nguri bori he kwa te ve han o ka no tsan tseu sa tseusen sere je kya bana go din khwena ta hinya go ta ko a kae ku ji ha ji a kleta ji a chem go ta guiveta Ngesi aha ana tshoesa kya de nxegoji ano hinya kota ko sasa kwense kai kutu sasa kwena o kai ku ka dauji ka ta hinya ko to nkara koma tshwem kha koma tshoesa kya de no kha a ka tati o ji kha dara www.sasa.gov.za anlave no fungo na kha guye ko tshe nxe ku ya de nomoro si 0800 sestaha tin yalfu kim tlousen tsayo to yowa ka ha nguri bori jikweta ha jika nako a ka si tsui tsui sena ha tsa ana tsoesa kya teno sasa takite kae ku tshekamisiseta ke ya jakum

na ta e go matsem ka koma na ta tsa mo a go eh tsem ka kota na tsa mo a go gasim am umpen ka gasi om am ku msao emka tsona ga itloka gqomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tsem ka kota le go gestesi ka kwedi tse a am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri nim ka ko emki go se namwako platform teniki ba ko tsema x sky fmk kunji damasiji ba ko ji twaji tem premier skapomki ni tsenyam dot ata ko kunwako x sky fm kwena ngongorwe

DJ Danzo featuring Lester te tsema ko anka si mino tate tsema khona o chaniki aha ya khiri khiri nge no tsamse tamate mo no qeta ewe yaqwe yana teki tine tsama ko ta baina baina 34 minute tswa je se nge kra kho ha atante ya tlotlo wa te si tswe 26 minute di berena ha ya nge ko teki kana go sa Kuriyo program si teu si yalfi requestu o tsaki ene ti tose takya kongye sa hiengwe kwe dama no hongo dama tate ki tsantseu sa kiri dam sa te kuye kota tin sa te asa kaya jak tsantseu sa kom karakota o kong kati kwe ha ndew kwa na hitu te ngwe ta mowe ta kwe na kana ko te kongye ukwe te kana ko te yama kota klase no kohe kwe dama di kwa na ta hakui ha no khon dama di khona ta hakwe atate ya makota te classen ta tim te hu karako om dati ji a vandi ji a denga se ji a aji ate hu karako ta te tsui tsui ya kha aji anwe onga o jikite kha khwe dam kha he khona ta hakwe ta ha ya te sheri ka ta te ya makota a ho je kwi ta khono te ki te u tsang tse u ho he te a ka te tsunina kwi ate buru nga ho tlo te u dam jike no a kolena kwi ha adamet yenko ta ko nqoma tsa ko omdati ko omdati ko omdati a ho esi yana kweda makusi ya kwa a omdati ho esi kweda makusi ya gwe vandi vandi vandi kolena vandi a ho esi kweda msi ya kwa gwe no vandi ho hambe kweda maki omdati ho hambe kweda maki a kwarenka a kweda msi ting ha he ete kwana na maracha move no maraho he a he glukite ya chao ta dam a maraho he hambe a maraho ha he ete chelina kote kwana ta ha kweda mha he ete chelina chee kara kuye kota kujara tu te u kweda mhe kwana ta ha kwana ngote ki wo ta hono kwa nta maha kunive kwana ati kwana ta ha nta makuita kwena kuye te kwa kwana ta so ahwe te nyam nyam siki moko ta te mako kaija kun kwa kunye kweda made te moko huu ta hono te mua te te ki tseu tseu sa kawa ati kan tseu sa tia te u kweda meno kwa hondam kita kan tseu sa tia di kawa ati ki ti kweda made o kake nge di to a tlouka go ka no to ntate mi ka gwe yen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 demo ta go jika nge go ji te ki hambe no ta go na ntse e platform ten ki berena ta tina na tatongle tatongle kota kukana koto teta teti kwa nanka todi teite ki wan ahambe todi teite ki yen ahambe no ahoji ato kinyana tuka nge cha ako chitin tabae mamae mbatoe a ako chichatino kaya tuka kle atucha kle kianta o a e kuka hoi kwa tucha sintame mbae kwa ngeta klae kote ngleta tabae kwa ngeta klae kote ngleta tahono kweda maka ngley kwa kaje ngote atlou kwa utitemo tako te huwako 1, 2, 3 yen 2, 3 tako te huwako kwa tidi ngle kwa tingle kwa tawa kaja kumkihemo sowe wo haidi ngle haidi hink kaja no ahoji a kukonja ate gwana mkhanyi jika teti yanko kukonja ate jara nako kaeja kuka ati yanko naona tangle itita nde uta ngana teka kasa ya vate no tako tonge toti ntoto ansi nataka ako jingle iti hire kareta ntato ngle ko anahire yima chaksi kumako ya teko takono natangle iti ayijire kare na ose utu wajika ato ngle tahire rina tato ngle kukunyata to uteiti to kukunyata siki ahinyamu kakweti kwa ate angie to anayika ya kati ngle ano kwenye kuo kota ate kao tedi damaka ate ngle saki ate tahono temu wate temu wate kye kwe mandaka densdaka vunzdaka donadaka freidaka satradaka sondaka te dambe kwe dambe ahojite kliete. Temi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nye damji tamaha gara klasen dam.
na tate udam sikatonga yeko teta nama ata uwa kwano manda haksema nama ata uwa kwano densda haksema nama ata uwa kwano vunzda haksema nama ata uwa kwano donada haksema nama ata uwa kwano freida haksema nama ata uwa kwano satada haksema nama ata uwa kwano sonda haksema ta maadam sikatonga yeta kwe damika ofu kumudamika na tatonga yeko nge hoje teta ngesi to anaha tonga yeko tako teta kainga vieke e atano nya tsutso a go jete a sa ke a re nang te o tswane ke teng kwa gobo tu te o tswane tama ga ana go te se ba manda a tseta me makweda mka nceta me tota dri karate ya gwe no te nceta nya gwe te ungwetwa ngwetwa te o kono ngwetwa a ti do te kwana nga ngwetwa de ti ya ba te nya ma hwata ha kweta ya ngwetwa de a ta kona kaija tsantse o sa tsiya gqweno nge o khona tie go ta go gara nako ka eja ko motho kwana ka ngwe kwa de te question ga nya makota o kung tswara go sa nyete te koma tebe ncema yigeru ta tsite no kweda mka te ke hetsa te o hostes go go wa go ta te yigeru mta tsui tsiya go ta go te yigeru ncema ta ofu natago e tsi ha yigeru ta ha mi kwana ka ncema ntwe ma te motho be khe go ta de kama am ama anko ta kunta chego ta de kama tswara ama nta hambe qedi nkwa I ngisi ati nge ngxebe kra miya de veno ata I kra hintu te nyama hota te ngle ta hono ta kona mi ta te am nyam ka ngwema yana yare ta te tie koma anja tere de ukwaba regwa de ukwaba re hintu te mu ahoji na ko te ta mate ma ko ta tie ko ta eja ku nka widi ngle wini etswa ku tsugbe ku ta ku kaija te ku tsamtswa gwi kwa tsujana kwa ango e kwa te te ku kara ku ta atak e ja te te ku ta te ku tino te u tswa nta ma ga ansi yana ya re ta mi te no ham dams kana ta ga maqiye gore kare ta khono a yana ya re go e go wa go ta khono a ta ga na matere do kwa ba te ya ho mtere do kwa ba mgandi tse heta kwedam sikambi nyamka tse tere do kwa ba mskite ya ho ta ta kuno kwedam sika atami na ko kaija te ko ta te ku na tsa mka tse kuno gwewini mskite ya ho ta ata ngo koma ko ta kaija te ko so hintu yo te u damzi u ho hete tsa ntse u sasa kati ngate tsu dango ya ti wono ha ngwe ko ati garana ha ho no ti toki qhago tsa ne ta heno nge u kodoto ya makota to to qae kwa reta maga ata to qae ko tsibe ga bana yana yare mngandi ko heta tsite ne tsiye sit era de u kwa mngandi ko heta kwana ka tsa ana kwa si kweda me ka tsa amgwe ma ata I karakita nota ko to we a dikita mato o di tsaye tsugate to tsuwo ko tako te aswera mata khono an tse u sa kiri go heng u a tedi tedi damaka khiela manata to tsita ta rui manata to tsita ta brain manata to tsita ta pingi manata to tsita ta khurun manata to tsita ta turquoise manata to tsita ta leg brain manata to tsita ta blue manata to tsita ta swart manata to tsita ta ahoji ne gara damka hi hokuriji te kyare ka kota te udams ki te kwana ka kyare ma te ngwe tswara gao hi damje ke he go te kyare ma ngwe tswara gao na ta ko tuna ski te si qaro qaro no te uji hambe gore kare a go jete ma kota ka eja ko ntso ta go no go go ntshweni kema go go ntshweni kema go nxa e tu tswana te tlae go ta ka eja ko mo mbe no tswana he ti di springbok a ti di olifandi a ti di liu ande liu ati ho ya liu a go ji a go ka yo mi kweda mka liu ta me te no ncimpho ma liu ta tsixo inxetswana tsa liu ta tsive inxetswana tsa gam ata tsa tsi gam a ngitswa a ta nte inxetswana tsa ata tsi umkyare ta akwe a so tia tswenzi a di adinji ka tino tswanta ma xa sitengo ta te a ndi go baba olifant ma xwa ma ta tsitswe ga tsa nxa ma ta gona ana go te so xwa ma ba olifant ta tsixo go ji ta a go ji te moko tswan a te tlo ta gona te tlo tlo te tswan a yidi te mme mo ma tswi i ku tswi ga yi tswi mo so bo ya ting mara te tswara ta ka yi ma tia tsa ho go tshwere ma tsa ho go khema tsa ho go ngiao ma tsa ho go tsoma tsantia tsa ho go gwama a yidi tsantia tsa ho go khema tsa ho go tsheuma tsa ho go ndore ma tsa ho go tswaba ma yidi tsantse o sa tia go di dingu a mte khokhorum a mte tsana go ta teta mke no a yidi ta maga a ta hango tswana nxa ma tswana a siya a go di tswe ma di ndeu yi mo so bo ma di ta a go di a mo so bo di di di dingu kwa ga
tswana ngama no tswana tama atate class na kotako ka eja kung tadi dote ngate u programs kiti a hoje no ngo te seta ui eska ata gara ta hono nge kute di te wote kwa kano mara u si kai ku hex an tse u sa se ko ta klik tana kwa yin tiyeko gyam am kwa ko klik tiyeko wajoro ko kwa ko tiyeko ta o hinye tena a hoje kwa nanta ko te iti kano te radwe ki yaka no bere mte angwe si ya ata kwa nangandi kwa ngata temi kwa da maka ngandi kwa ngata temi kwa da maka gandi kwa ngata temi kwa ngata maka ta a hoje te nyama ko ta te abasta tin kha te ui tu an ta ti se darana ta ti se ta kre kre ko ta ka eja ku wante te fara alta ko kona ati na nga hoje ana ko jao kara ko ta te kamata na hintu te abasi tu te ukwan ate nguwa goba goho a te cheka kara kate ukwan nguwa goba na ko huta hevi kai azangem.

South Africa si utrek amsi kwen akwa yeko he sasa taki te he anka sakya ten anakotin bungan a si nguri bori akona kwati kwete ha fungo na ji u kwa troji ki bori kwete am. Nye anka kwe kumwate si nguri bori akwara kwati ha si kiavana kotin kwena ana sasa sere ko hana di ngo phone agarakave tang eko werajiki ngesa ana agaraka teno ana usereji anza sasa kwenat eri na khwagwe tam nce Boris nguri kwe sasa kwena anka tisi khana okaqwa te veta makwana ka sasa sere akiyavana kotin kwena garaka etesi ana moko tako nce Boriji hentio an a nguri karak eja kun chwa vetam. Eja a kun anges cha a sakya te no nyako tao tun chao bere khasa karo ka nako ana chwe sasa si u akai ku on eji che mko jitin jikim. Nges cha ana chwe sakya te no ka nako dara www.sasa.gov.za angave no sa karo fungo na guye kotako am okwa ka nomoro si ngehe 0800-60-10-10 si kim. Klausen ate chari tre ki of Klausen ngenguri bori ji kwa rako haji a nako jao ka asasa si u chem kaiku o dango ji am.

DJ, who knows the extreme got our anchor to see weakness in me. Dakhana o tsaniki tsiamana te ya ha ya khiri khiri ngwe no tsamme ngwe ka temono ga di a se go tao yalfo e amako tsutsu ya ga somana 17 minute tswa di se te nge kra ma kwa tswa 3 and 40 minute tswa di atano berna ya ngwe ku to an go tao te u daraka ko ngwe program siki ngwe te u kriyo program he kai khara ku gwa magharata tsenge wa ku tsenge wa kwense ta di tuang kota dara ku tsamme nwe ta se te ki anka sina kwa ha akona ka hintu te nga o ka garo nwa ko hona tin sie ba qota hona nye kha fm ki tuang ko kwa ha hintu te ata ikra nem u im ta maga nem thu ka m ta maga nem u sa nya te m ta maga te tuang ka re kwa ha ya ata ikra te khere khere akona ka hintu to tsama ti gwiti tsanqe u sa thu wa khona te hele te qobo te u program si o tsake na go tloya khan khan qwa